pichura chirka kuna. Paikuna ka Josueman choranata tukui chura chinga kamaka mandak Dios pa ángel ka shayakur kayami. Chaikipami mandak Dios pa ángel ka Josue taka kashnanirka. Tukuita mandak Dios ka kanta ka kashnaminin. Nyuka yachachishka kunata, mandashka kunata, punjanta ajiru respaka. Nyuka wasitaka kangmi mandangi. Sinasata wasi kanja kunatapis, kangmi rikungi. Wasi ukupi maja tia kunata, kaiwang rikuchumpis, kangmangmi kusa. Kurakunata manda Josue, kunanka aji uyapangi. Kampis, kambak nyaupakpi tiako runa kuna tapis, liuyarina runa kuna mikangichi. Riki, nyukata sirbihtaka, retoñaku yurata sinami apamuni. Josue pak nyaupakpi nyukachorasa, nyukachoraska romita rikuichigari. Chai romijapi mari, kanches nyawikuna tiako. Riki, Nyuka mi pai ima sina kaskata ruras pachurasa. Sinasata ka isaktapi kausakunapa huchatapis shupun zazapimi anchuchisha. Ningmi mandang Dioska. Chai puncha kunapika kankunata. Chai puncha kunapika kankuna kaishuk chaishuk. Kayanakushpami uvas yurakuna ukupi, iwo yurakuna ukupi, tiaringichi. Ningmi tukuita mandak Dioska nishpami wijarka.